Sana wagulwe kabaka bakabaka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza za fe n'amafuta. Ojuze ekikompe kyaffe n'ekiyiwa. Gwe addamu essaala zaffe. Olwazi lwaffe. Ye gwe lwazi lwange Mukama. Gwe wekka gwe neesize. Mukama wakati mu mbeera neesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.

Zana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyua. Gwe Adamu isala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe olwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.